0: tuna baka ko ba si busyo to sang ito karo amon ingat suta amalo asing ani atosikan na karo ang luta tupsiya suta pitiya ko din luta ta chumanga di suti inuwi ani ikaw mat ta sunga ubanga tusya mat ta laga makaw di mat ta sunga ta chumanga ko ba si uta kagayakam ng makaw di mat ta sunga ta iman na ko ba si uta tisya laga ribati ko tabutamani Pekotetini kubaya suta kapara wata. Pekotetini kubaya suta kagandota. Mumega suta tulu chupu warnun. Ima itu karu ame tilugin. Iglubik kami suta mumega suta. Ammalu unnung man. Anu ka ulanga anu ka koza kawurasuna. Unnung man luke sila tia bangusang naman. Inna tukalu karu an. Amago jatuaru rumata anivaru guru jatuaru rugata amago jatuaru ulle jatuaru kubya shuktu guru jadu taima kubya shukbu lause masamimman taikwa taima taina sivul likkan kalluna kasu ta kubya shukutu kiyabut kubya gittar kishagin ninginna ku ujjagutte angisugu taikwa ikkau maagdukta ku taima unikkaagi garwasugin
1: Koyin namirtabut tamana sinnaksaumme unikkaagattartu akuila Tapikan mesti macam ni mok, amatan apotetia orang tatok, orang kamik, Rachel, ujar kasuk, aku yang nama utama lagi jemput tauk. Unwa sinjat nak aku jaga luar begut, tapi masih nak syaiti, sama kau jadi ingat ni, orang kap yang kat tapung mata tabung aku kibul lamik, tabung aku kubeng mi, unwa sinjat nak aku sih.
2: Pa ko pa jo se se we pa ma pa ma wa ma jo ga ba pa ma wa ai ba bo ne ak po ak sa ka bo pa ma ne ak sa ko te hok to ko ta sa ma o khe ge ja hok to ko ta sa ma sa la sa la la a ta ko na e le gi wa che ok ting me ya ga jo ge le gi wa che ok Aulakto, Amma, aulata, rebo, Hako, ayo, taxone, Hako, tegana, Aujigami, Upekmegami, Yaharok togami, Aya, Pangnuk, Joan, Alakpong, Kochina, Talegajagami, One, you are Talegajagami, Inuwa, minimakua, ukua, hakmata, pibia, itakpayo, yaka, ukua, kataika, mikotunda, taika, mikotuala, katsiak, diwa, taika. Babo, niakpo, aksakabo, pagmani, aksakuti, hukto, kuta, sama, ukegeja, hukto, kuta, sama, Sala, sala la, ata gwanna ele giwat cheok. Tingme aak jok ele giwat cheok. Aulakto, khigonon. Amma, aulata legebok. Hako ayot takchone, hako tegana. Aujigami, upekmegami. Yaharok to kami ay ya pangnuk diwa nalakpong. Kuchina tali kajakami, wane juwa tali kajakami. Inuwa minimakua ukua hakmata pibia kitakpayo yaka. Ukua kataika, mikotunda taika.

0: Nalining ako kayo wat tinunungon niya ang ilak, hindi kayo nako. Ilak, kanuti na tiya, ilabi kasi ito alam at manul la, kalaw kami lang, pinna kami, unik ka, kumagayang kami kamalita, ula, ula, kalaw ko, tapos mga misano. Kasi yan eh, kanuti na tiya, ukaw sa ito, sa katuwa ko sinunin. Tapa wati ako magusilaw ni tapa ng kala katagi si 1-888-896-4135 ang makalun ni 979-6151. Una tu sa raksak tapa ni miti tu sa pata tako inulagi ko family services. Kau jikai kamu pun non mesti mata limi ni tak kuat suku akibat duit kanukia ayok satu siuti sun kisuti tahu betul kalau maka aji kita ketangi mata tak kuat ikut jauh tahu jadi saya kata tu ni lah Agus mian mulai September ni tak kuat akilah satu katang sudu kalau asuliku kau jemani aku sih kisi ada pandai tu umur kau jika aku mati aku sih kisi kau aku mati aku sih 1-888-800-567-1514 malu 473-2600 mau kau jika aku nak tu sih mana kalau sih macam kakak kena ubit ulakut nak kilo kalapin.
1: Si pa ko mga pigiyaw kayo ko nga daw pa magpoyo nga.
0: Ula ko.
1: Ula ko, Lizzie. Ikaw man na sungo yung timan. ila taman na isumagiduri. Aksor na sungo lang ma. Magkukwilo. Aksor na nasarap sa tisukosilo. Baby lati tu ilinyak tata ka kasungo basara kata ilinyak tata ka kasungo kurak basara kata ta at jiging itasaro bilang magutay sumanimi taman na ukumay tuwaro katarak sunilo urabisaw ti unong nagsaro arang ningin no. Isa magkiusagutik sa ilo. Taiman na baby lahat ito, ilin niya titulo, tikisi yan ay akaw katarang mata, tikisi yung mga ito alokura katarimani. Isuan niya makipigya katakpata, akaw gingwa kaya katugo. Ama, isu mga kasutitaw gaya katumila uluti, ayungin na sa sungong miyo. Isa mag-isuri garawa kuri. Tamag ko ni nga, pilawak tumi, ilinak da ko yung ni. Ninang no garawa, ilisay, ilinak bi tamag ko. Isa maraya kakasiyutik pata. Tamag ko rin, ilinak bi pilaro rato garawa. So ko sinilumag. Ang inasasong nulo, magkup to nulo. Kasi yan eh, inam no ilinak beso repit akaw ng mata. Taman na rin eh, akso ko na ilinak no mo, ukumay livaliw ti sungong ma. Ilito na livaliw ti sungong ma. Isimagkuin na rin ang unak sa orak ti dugo. Akso ko na. Isuhan ito ang makikipagdutik kasi ano yung nasugiyakari. At suwalog luta po sa punga. Ilisaksi yung rimante kami ni si ili, ukiwing mi residential school. I was in residential school. Tekan inyuksurak tuman na. Teng na ilinaw bigilaw si magati ko. Nikagiyaw ni lakaro raw si magatari. Nikagiyaw na salsapit karwaso ta Churchill mo raw si mayun. Mentorship takain na wiyak doon. Akaw nagwe sugiya ka. en op dit ook al een terreur om 4 jaar schaar down south me recover as a rogum. En op dit is er een nepalegum. Akunen rotan en lauslung. Ook als ik er een narrele lausimagaraki. Iso aan een zongere. Tukisi wel dan verhaal dogum. De man ook al tegelop. De boter ook zo. Nog liggen was. Ilakurukaru. Tukse joker nakatta pilot to me gila. Ananagio yuku. A mamere kimosu. Tukse joker takuyak. Eetasumingen. Kuyanami.
0: Ibil kuyanami yokala gatarabi. Community organizations non-profits mass registration 2026 September 5 take any lot to Ikhalui curling ring me 12 me 3 more as unning any. I am a penis who my yuida me swallow is young mata a deep if you got it out Nella was being out to Lurik on a tamani city connor kajiga can never matter or see m.pinkson at Ikhalui.ca kajiga on not to see a malo. Team you big yesi can you. I think I take the alus, you did the alus, your mallo, named Oka Ilmaka Oka allowed to see Lonid. Take the alus, you did the ultimate alus, you tame me, you galoa. And we have another call, Oka Alas Majoka Kanakina with Nakiloka Lavit.
2: Lia Singer. Uang putuk adik kandara.
0: Hai le tunga suki.
2: Je tunga suk punga dili se vita tunga suk luti.
0: Mhm.
2: Ola kuna rakuni inung ni. Ukara tun si sang nila se umat. Tu sang nara kung nang mega tang o kedanga. Tapa utuk tayong mega malita ilangin ni uang. Aku ni ayuk dia si miti masing marun nara ma. Oh yo yung man na miti masing mo ako manok pangod lunga siyang ngodlok si Mayoro Ugama. Asya nung nga siyang ngodlok si Mayoro Ugama tayo man nasak. Miti masing mo ang ilang umiaktok si makatok tukulo tildiwi ang nikuka igloka. Igloka ng matay ko tawa ni nunami ni kajaka yami ni nunami. Tawa ni katok tukulo lutik tayo maman na awyak. Iglo kara iglo kanong ikko ukakta ukakta mga ta na rawasarok tika aw lakwik tara umata ang nikku kasa na luti iglo mi. Tawa na yakatak tikuri aw yang man na upagumara uro aki. Tawa na si isi mga sangwar lakto arong man. Tawa nga ngayon na lakto nga ay tango gara kangakya ayokon na lakto arong guma. Tay may tumatak ko nga. Ilakulog ka tabaw, tiyak baka tamang mitya. Ang marutay na jiwata ni tusayo kang napat. Ilangin ni uwa nga jiwata ni ina kaya to akalakat si kumiti mataring mi. Iman na inuto kalata ng uluni umat. Tabaw, tiyak taka ikutok to vidyak taka. Iran yung nilagong nagtutaw lakat naman na ula at ito siya lang ilisang nagtun ito nung nakasong meru ilakurug katay ko. Meru kinnok sa ikaw mabagit. Ang marutay na tayo ikaw mayo at ikanok tao ikaw mabagkat tao. At tuktaw si manakpang mat. So kay manunak katigilaw kasi. Kingang meru tao. Tay ko ilagilaw takka yusikot. Iyukakot. Amal kuicakut. Tapi tiak masih tak, kamu masih tak. Tunu nak usung nak. Tapi tiak pakai aksurat ya. Sakit itu ayolah tuh ayo ayam nama sanggul lagi malam mau makpangai. Mata sakit sikut. Tapi tiak masih. Kanu yang itu kulu yuku tapi ni nunagi yatin ni. Tapi si di si tapi tiak masih. Nok kekalau nak bunga. Bye.
0: Kuyan na mi leo ka la ken na kabir ullo ka ter na rebotin.
2: Evita, bye.
0: Bye. Ila ka se leo ka la ka tati tinia ta kota pao te roma to a rosi, halo roma to a rosi, unika ra sa ka to a rosi, tu sa ra sa ka to a rosi, lo ni sa ma su ter na tu si. Dana, ho ka halwe ke ka ta ne a ka se o 1-888-896-4135, ame ka lo ni 979-6151. Ho ka halwe te, ya kulo a pe ka re o ta o ni a la. Ila utirir nerba jikot mana pibal leo tisak sa ok nang nerla me mata.

0: Tunga sa inyo lang may giti tausun ni kunin na lang na lang may kasi ono sa ko ono may ay pa sa kago 18, 2026 o kaktigin na aktang mga dabi uyu kuro nakitayi gilu kuro tami kakang ikayok tigilu tigilu Isabel katokang ukwa ono sa yun na lang na lang may katigo nun akdwa may pivalya yun kanipalya na kayang itami o kausa rin aktang kausa ilo tukingin nik na lang na luta Amaro sana kayang may akwa ka suktu ni ko pang nagpaldian ng inyo tusama na ang may katigo wasa timing nga ko yung tamana ko yung kalabigin niya ako tigo ang aktuin niyo kang matay na apik sa kumakaya ka ulang ngayon. Amaro tan ikpiyak yung may tikirakta yung kalang ni ngano nanong may tukisigya kan nakasukaw ko kanwiling nga latang ng mga ta narang nagalo tigo nipili akong naksakaw may kako Amaro tana nipito kang narang nagalo tigo tay sumani ikpiyak yung mga tilugi hamotan mingang niko tilugo ane abing mingang ilapuwag lugi aksima kataw yaring nisa kortu vinyo aksima yung tay sumani 1959 ng tilugo tana ikpiyak yung mga walya tilugi umeko ang ikaw jari lang si mong matanarang na ako tigo tana Tuga ito ang araw, unika kung naksila ako si man ng matay sa maninipili rao si mong Manila. Tana na lang na ako tigo. Amaro, kingulak pa ang nakay sinaksaw minipito kang minarang na ako luta. Kanilinga ilak, kanu pinakarang mga nipili akong titaka kaw ningin ako. Kasi ano na lang na ako unika ito kang may tuki sinaksikan ng nang may oite ako. Taan na siwulok pa may pigi ako tigilo tigo tami o kalma akong naksakaw yung apivalya yun nunak juang may nararok labo.
1: Silang juang may pivalya yun. Ami aligak ko isriyo ko katakatigin niya dirivu pidyo tigilo ko pangnataw ni nga gazamu Jerusalem. Katakatakan niya dirivu ami aligak ko ayi katakatinga Jared Kushner, Amado Israel Kwangiokanga, Benjamin Netanyahu, Pijutigilu, Gazo, Onatahuni Kainaninga, Gavamakuni Ngatui, Nerunerilokui, Nirunakatatuti, Nagajong Rotumi, Okakatigin Nirioroto, Pijutigilu, Kisiani, Nerunerilarishimangitui, Israel Ku, Amado Amerikaku, Kanu Pangasimamangata, Amerikaku, Ayi katakatingi, angi katakamna ang nagtuturoy Israel ko pigumayang ini takwa Hamas unatao ti sangini sakutiga hamata sana vadlian pigerong ini ngani tabani Palestinian ko nunakutigiani kisani takwa narunay dagdong itui kanuitune tamangata ubaro unatao ti sangi anine tamangata 60% giyangani gaso tabani unatartissangi kamasimavui tamannaru ponnatausimayunu pimmariugiyovu 60 ni ullui killinga tikiutilikku taakkununga Iran unatarunneeruti inasuttanginnu angiqatigissimanerianga qanillilerma maannoyo taakkua imiilingavu 60 ni ulluni killeqalortu angiqatiginniuyu nuqqartigasullugu unataqattautiniuyu ammalu angiqatiginnikku pinasoorniuyu pidjutigillugu nunguyuittumu pilereariyovallianinga tikiutiyartulamma ammalu tamanna angiqatiginniu kiinnalortu juunnguyumi aaqqittuuyu atortuagunniiluumma taakkua Washington amma Tehran ungasigiillippalliatuinnartuti uqaqatiginniuyu taakkua aqqutiqartuti Takuninga matuot sinasupui imaviuyo Hormuz tamanna pimmariuyo imavi silak jua limamu kaumakko tiliyo tigiyo vattunu ammadu asinginnu matuyo simavu umeak juanu pidju tigidugi Iranian pigiaksa kattarningi sugiutimu Iran narunayagidokku takua piyumayangi pidju tigidugu matuot

tō e mi ngā pinga iwa New York ki lirio tō si mō tāsu mā Amerika kuangi o kānga te Donald Trump. Angi katigi nā tahangi kone Trump uruga tāga roko 50% gi angi tākua a kiri sari o tō hatanga amata 20 billion ngini tui kisu tui nō yu kanatami ni vēsari o yu. So lo siak le ato si uti uyu I tākua haki stik mudui ubaru ukamu nakitit juti lūtānu atuk tōsu kana takuanga I kānga Mark Carney uko jui lo kupivadu ayu dhari ni naga jōng tidu tamakua a I e katigi ingi naksi mamata angi katigi ingi namu tiki uti na suak tuti Carney wadla binga uka roku tākua angi I kānga yu uka katigi ro mata uka rau tiku naga jōng uyumi angi katigi ingi namu tiki uti na suak tuti pinga yuan niu kilinga tiki uti roak tinnagu tāna tō pika mani uyumi naru nēgi yu pasitivu gawa marigi niku asuru te oma tākua naru nēga se kasi nao tidlugi uvene katigi ngi tamini aki raktong niku pidju tigi yu yu tākua ilinia biu yu I Tukak tito ako taksimo mata. Pikaman niyo yumi narunegi vadya na sututan na positivo. Ami arigaku gawa mga pilige akapaldiya ma tamakwa Jewish nguyui akirak tukto katak tidugi sila tuksok bit johani. Tan na gawa makuni kawa sakto vadya katak tidugi. Tan na narunegi diyo yu kakko. Tua vea yo rau matagu ammaru piyagi simana ti tamakua siratuk sop bildruangu yunu kamagi yau teag ningi mata tamanna naamang ittumi narunegi viu yuvu naga jore kiu tidlugu pasitidlu ti taakua ameariga ku gava magi yanga marigari uktinga ilari uti simakattak simamma taakuni nga kawai sakti uyuni pasitigi vu taakua kawai sakta uningi siratuk sop bildruangu yui aakisuk simamma ta ayoktu inammi idinyak binni angi katigi innammu pichu tigidugu gava makku piguma yanginni sogosi uyui piasuduk simarawagi vu tamanna sayu piddattu karok tidugu Indonesia mi ammaru thousands nginni tui angi kakaunik Maduti, Lamba, Lida, Indonesia, thousands nginni tui inakutingi angi kakaunik simavui Indonesia, Flores, kakiktari yangani. Udlui pingasu anigok simariku 7.7 sangini kaktumi sayo pildarok tidugu ammaru 70 nginni tui inugunni tuti 1,200 nginni tui anak simani waktavu ammaru 12,000 nginni tui angi kakiyo yui sugat tuti 40,000 nginni tui waktu idu uma yui inui atuk tausu mayu tupil ni tui ammaru kimavin ni tui gavamakunni nga tui ukaksimavu sayo pildarok Chukatakatasimayu go te mangani sayupidla roktidlugu 2100 nyasuktuni. Tamanna sayupidla ni roktu sugai roku idinia biuyuni, ania biuyuni, ammaru tusia biuyuni. Amisu sugusi attoktausimavu taasumunga sayupidla ni uyumu. Ammaru kappia suriksimavu yangi kakayanga. Pariisikku ammaru tuoran nahturigi mami sannammi. Pigiak titisimavu taakkuwaru tuovan nahturigi jingi nikini tuniam kaikatattu ti ammaru inuuri sautini tamakkuwaru sinittak bisouju aakkesuktousimallu ti South Korea ku angi ukaanga Amerika kunni ika yuksuktouni nga suru yuksittia unniksimavu Trump ukarauk tiddugu pekatoukuina ni taakkuni nga unatak tisouju ni pirimmasattuni so South Korea ku angi ukaanga Lee Jae-myung ukaku taakua ika yuksukatigini ngi Amerika kunni pidju tigiddugu South Korea sapunniangni nga Lee narunegiroku naga joriki uyumi amisu uyui South Korea miuto uyu isumaru utikaku Amerika kuangi ukaangata mikilligiaktiti kuyinigiyanga taakuninga pidimmasakpattuni South Korea ku unatattisanginni Trump narunegiroku Amerika ku ammaru South Korean ku unatattisangi pigiagataaroktiddugi akbaagutama pidimmasannigivattanga naga jongu yumi takwa pidimmas

0: сахаттангата пигиартаукаатиннаартури дути North Korea ку унатартиссархутингинну Trump налунеэрилоориву тааннаго North Korea куангиюккаанга Kim Jong Un пекатиалугиммагу аммалу South Korea ку илариутигумангиннинга таассумунга Iran ку унатарниуйуму пиджутигиёсиннаартуни Trump South Korea mi ikayersuttiarunniarsimamma ammalu North Korea ku America ku angiuqqaanga isumassarsiuyumma mikiddigaartittigumalluni pilimmassarnerivattungi unatartissangi teekani South Korea mi tamanna isumaaluutigiyuuvu sapunniarnammu pijjutigiddugu taakkuninga Asia iluani Trump naluneerilorpu isumassarsiarilortanga taakkua South Korea ku ikayursurumayungimmata unasarnerianga Iran mi ammalu naluneeridduni taanna pekatialugimmagu North Korea ku angiuqqaanga tamanna silarjuani nunalerjuanguyuni asinginni pilirikatiqarniuyu amialigakku angiuqqaangata pilirinerianga namminersurnikku inuusiriangani Dan Fried taanna ikayurtiuyu titerartimu George W. Bush gavamagilorsimayangannuqaqqu Trump guusimassarsiarianga ikataqpaallertittiniusamma South Korea kunni ammalu Japanese, Taiwanese isumaaluutigiyuuvu NATO kunni ammalu Chinamu sangitteqpaallerniarturiyuulluni taakkuatto iqqartuivimmi matuiqpallianinga uqausiriyuuvui summa teekaniittammangaata pidjutigiddugi Facebook kuangiyuqqaanga Meta naalanneqarpui surusii sapunniarninga pidjutigiddugu Oakland, California naalanneqtaqarpu Meta Platforms taakkua qarasooyaleriyuuvattuyangiyuqqaanguyui Facebook kunnu pigiarniarnerartuuvu California iqqartuivingani taakkua iqqartuivimmiinniuyu ullumi pigiarniarnerartuullutii ammalu pinasuarusiqasanni aulaniarturiyuullutii maligaliurtuyujui California miingaartu Colorado, Kentucky, New Jersey akilissaliorigumavui taakkuninga pidjutigiddugi suqayaqattarsimaneriangi ammalu asijiequjivui qanu aulatoovammanga taakkua Facebook, Instagram du 29ujui avittursimayuni amialigakku nunalinginniittui iqqartuivikkuurtittivui taassuminga 2023 muroortumi surusii pidjutigiddugi attarnartumi teelequllugi ammalu nuatauqunagi taakkua kikkuuningi namimiutauningi asikkanningittuu taakkua 25ujui naalannermi peqatooniarivui amialigakku nunaligiyangata avittursimayanginni taakkua kampaniujui iqqartuivikkuuqutjousimagivu amialigakku avittursimayuni iqqartuiviqutinginni meda uqalauqqu naluneerillutii sangiyuusurittivui immini saalautteelimanammu taakkua tabba silarjuami pivaddeeyun
1: uqausiittukingi uqalimaarniarangmigakki ikakkaungittu qilammiuneqaitjuseq uassiu naasautingita akunninga naayariingitturluunni taimanna qilammiuneqaiyu ikakkartuyu akianu ikaaria sivitukpa ikakkartuvu ikakkakittu akianu ikaaria sivikippa ikakkakippu ikakkakasai uassiup naasautingita akunningi unortu aniguakpata ikakkakasauvu ikakkamungayuq ikakkamungayuq maniilaq maniqarluunni akiata miksaanuungaqpa ikakkamungavu ikakkaluortuq iqqanaayartuq ikakkaluorpu ikakkalimaa ikakkarmi atausermi qanuiliorneqartuq ikkaha tikkuarusiq piyumayaujumi qiniqtaujumigluunni qauyimaguni qauyitittijjusiq igiullariktuq uqsuq ingnautaaqisaqainnik igiullariktuq uqsuq ingnautaaqisaqaikkuni igiullarikpu igiullariksiyuq Oksuk tukuring alagami, ingnaw ta kisagay lagami, igiyot lagik sibo. Igiyot kayo. Kisutuin nang ni unokto ni igit tikatak ko ni koyanaglugi loon ni igiyot kayo. Igiya, umayok tamang may kaningane akyagwano nigiyaw yub imiktaw yulu akkota igiyang ubo. Igiya kito. Igiya giyaw yub tuwapa igiya kipo. Igiya kisakto. Sogosek ni pikitukuro luni katelo ni kiyariga luni okadlakto igiya kisakpo. Igiya ko. Ukaw kangya igiya isua igiya Igiako, ukao, kangya, igia, isua, igia, kovo. Igiako, siyo, sorosen, inotolo, ni kapiaso, kuni, kimaktao, yung mga ikonilo, ni kiaso, ngunang mo, igiako, to sinaraktao, wang miyo. Igiako, to yo, ino, nireyoglo, ni ang iyomi, isi, yung nakpa, igiako, to vo. Igiako, mito, Nagyami ilangan ni igya kong mayo takakto, igya kong mayo. Igya kong mayo. Igya kong lukto, ino igya ko anakto, podlakto lo ni igya kong lukpo. Igya risakto, ino igya mene nuwakako ni kwersong ilo ni nuwayako ni igya risakpo. Igya risakpo. Igitita, tunno kaugaklugo. Igitita, tunno kaugaklugo, tamualugolo ni igalaklugo, ingnauti naulagami, igitita uvo. Igitiyo, ino kisutuin nang may naruksiyo, igitivo. Pekatata na tukinga timi uyumi ikkanayak timi katimayo uyumig loon ni upay na kong nangitumi angayok kangoyok nukkaktitigo ni igiting miyo. Pingayong arota na tukinga kisutuin nang may pigiyumayon niyak taming niksanak loon niyo kuya na ako niyo igimiya nga. Igitiviyo yok. Kisutuin nang may naruksiviyo yok tuviyo ko ni igitiviyo vok. Igito. Kisutuin na kuya naktao yung igipo. Pekatataan na tawag tukinga uksok lo ingnaw tayo rudyok igimiyo. Kingulak paktaan na igitaw yung kisutuin na narok tayo yung igitawo. Kingunan ito taan na tukinga timiyo yung ikanayak tayo yung katimayo yung lo ni upay na kong nangin ng mino ang ayok kangan ni nukaktitawo ni igitawo. Pingayong alutaan na tukinga Kisutuin nang may pigiyumayon niya taming ni sanaglo niyo kuya na ako niyo igimbiya nga. Tako tabo ukaw si Tukingi. Tako tabo ukaw si ilo, Tukingi ilo, ukarima sa aktag ka. Kaupat daw asingin ni ukarima lang mga. Tako ukaw si

0: Nagel mee, nagel mee.
1: Tanata undane afarluk iksiwautoyu sanariangmi pangdak palleang matau kuamaan na kanui palleaning inni aqvaga sungnaangming mata tauwane. Dane itunga soinnugi tauwane la kanui pa aqvaga sungnaaktasi.
2: Ubrumi taksikpuawa kaumat bukkakitao kaumdune taksikumnek paadak sumalikalwaksumi. Ano kaya aklaw yak sa mataw ng katalok pinak pa sa tinit. Udo mo pang nami akawra ko sa wabakot. Tapwani ko sa wabiyaro kagbun mo katak-katak sa mga kawigugan wak. Tapsak po ako na yan umukak kita ko mo. Ang matay ko, nawaya anong nga si Marok po rito magmatiti ko sa mayroon na wakasabit. Sabano ikituloy na kuwilak sa pero taksirom na ikituloy na luwak sa pero kaya mo na sa kumaan na ulo.
1: Hey, tana, kangali kaya nga king ulak pa may agwar ako si mawatay ka ni sana kayang minunasin ni.
2: Ano ka sa ato ulak po? At isukko isuk sa mga unik po nga kago isang mga ektaro yarek mo yun. Imakafoyu si parungo parupong ayong matari yun nite. Sa'y kwa ilagay ako sa kanoy ay kanis makadubi ura ako sa magmata. Imakadak na ura kayong miyo.
1: Hekaro. Man na tapa ingi kanaga na ako sa kanoy linga na ako pa. Agvik siya ka lang na ko si.
2: Pagpatay mo, sila po pag ano'y lang niya po kaya, inga kasi po'y nakayak niya sa ugot. Pito'y na kaya, parol ka lang ate. Sa magtiyo sa pero. Ipinayukta niya may wala ko sila ito po.
1: Hey, teka ni, kinali tema. Siwala tigin na ako siya, agwag siya ako kakal lang na pa.
2: Ay, sa kaya mo sa pag tayo ma... Tayo mo na ito niya. Kap tayo niya ako tayo ma. Ay, sa kaya. Ang sa ito.
1: Hey. Kanito nito ba atong lo si... Ang unasong na ako sa kukiyo tiniglo ni... Kanito na ako pala.
2: Sakwa apa kau waktu lima tahun sekujur umat juga makwa. Tapi cuma saya nasi nak kita orang muda kaki yang mungkin pergi aku semangat yang naik orang itu pun kita yang naik.
1: Hei, ida ni kunik ku agak sok katak tu nego katang bata makuk tu ni kena miglita emang nego angkat pesi kapisa katau nak tu me.
2: Kapisa kataw na ako may.
1: Eh, tayo man na ilang eh, pitit na katang mata, nero akatak sutiglo, magkuk tumiglo ni, uvaro ni, ilaw titaw na suksuti, ikawman na ako taming ni.
2: Eh, takwa, sukwa, tingin takwa, titi sa mauni ang mata, naukwa, tingin takwa, tumupigi ako sa mauni, ikaw yung madlugit. Kanit sila yung yukta na naukya ang masuk sa maang guni. Kanit sila yung yukta na pigi ang masuk. Naukya ang
1: masuk. Okay. Amari, tawa kanokle atong na rasyo tako pang nagtitaw yung riba ilin na nagtitaw yung rakyo riba so kaima.
2: Ilin na nagtitaw yung nagtura. Uki rima puro kaya pang may tisa matiyo pang may inaktuaro si may narapta. Takwa tamang mo dama ako yung akit si may way na ako yung elektropik. Umayan to sa kasi yung piyo magubigin. Umayan ka umakto ko tisa maurupik. Sakwa ka kakto inabrupik. Inakta kakasupik magkutok ta kakasupik. Takwa naman ay sakpo na ukatak tinakakta yung rayingin. Ako tinit. Tako ti sa mga kapot. Timo ni nga nga nito. Tako makakawa kayo kanito ang mga kausak. Ti כך נערת וכי מה קוראים לאומר לי.
1: היי. Amma nakidli kiartav kiinau ya netuni yao kattakpi ila pangdagotik saane tamakkuninga kiinau ya ni nakinga akunik kiangai pinnakpise.
2: Nakikuru ya tuksirao tichiku tamakkutiku anak. Nunaviri kunnilu, kiwaiwi kunnilu yuksiam kunnilu. Nakikuru ya tuksirao tinyum kaiman nakatakkuvi niku yukut. Turuksai jutalu. Tak kau tidak kasih untuk pisma yang kau lakukan, tidak kau untuk tidak mengenal lakukan. Nau jaring nau semua jual orang mukjek, kau tidaknya aktif. Umi aktif lagi macam tu, kau tidak lakukan semua jual orang mukjek, mana kau lakukan semua kau ibu.
1: Hei, so kau mana orang nak tang makan atau ina pang naga suplun? Kau yang nama kau ina atau ina orang nak kau gawe, nilikan nama kau gawe atau ina gilun? I'm going to go to the house. Sana kayang may uma yung naaktinga. Amata ko yan na may sakpagidane, pivakakon na ito yung kagawin. Amata ko taan na tapi ka ni ikpiyak yung may tikirakta o rila ko lang ng mata. So kay maaw yung nunibang naksunilo. Abong naksunilo. Ano yung naktoyin yung katang magkadyang naksunilo. Taan na to sana yung may gatigo tapi ka ni Ikpiak yung mga tayo, pivikakon na ito inyo kang mga tikakaktari lang ng inyo na nung mo pinasuha ko sige at tanong ko kailaw tangani. Kanoy lang nang minigli, unik kang na ang mga ula, pivikakon na kang mga apakso kaw ako, narang mga wala. Tapane, ikpiak yung mga tikakaktari lang ako si pinasuha ko sige nung mo kailaw tangani. Abogak tilo si tikakaktari tilo si kanong na kawi koro yang nagpisi. Tike karakter kasi nanong mo.
0: Abo ka kasi matiluta o nga si iktabi sa mga kataso kay ma abo kruta. Kanigilo ako roya rao kata panikama ko panikmaro ay panga yung matakaruta ko kruta. Katingaluta abo ka kasi matiluta Tapi nak salah ya kalau tunjung aku sakit juga tak suka. Panilang ma, aku tak mahu tinggal. Panilang ni pikir tu kalau ni aku sini. Ini si tunjung aku kewajiti lang mati tu. Nampak mesum angin tak suka. Anak ni orang ni utang ni. Takunya agak bigger waktu itu tuh, nukin itu aku tak. Tapi tu nama kewer sabtu, abin nak dikurunan, nombor tino kan itu kurunan waktu. Jadi dah dah waktu kurunan apa tu siap tu. Mupanila mata kurang sabtu.
1: Ainar nga, kanor kita bawa ikpigo surak susilo, nama lu kimaran nak pisah kau juga sih.
0: Tahun nunga pisu kita rajuk rawat nunga sih tiko rawat tapong ini kalau tak aku tu mesti nunga sih tu sokan mak tahun nunga nunga sih rajuk tu mikata tak nang maga aku pisu tiko dah tuin naga rawat tiko tapong ulak sahla aku tak kemasis kemasis serok. tanga tagal jay kanu amaksu. Kemarin aku tadi saya ni orang macam bawa nama si ujung mixan urhek saya di serap.
1: Asal kan orang lihat apa kemarin si tahu nak apa dikehara kami ilisin ni.
0: Buat tinjau kaki waktu orang paling mampu kena nak. Kemarin mati nasuk sini, era biru era orang sini. Kemarin dia mesti kurung mac. Uyang mo ni aku ngah. Ada poti si malam mata semua paning maai panganu. Uyang mo ni aku ngah. Iping nak nasuk cerah orang sini. Kemarin dia mesti kurung mac. Ubah uli tapau semak si jum nak salut. Ada menukar makin masuk sini. Kemaksimal, maksimal orang suka ada tempat orang kemasa kata orang ramai. Ubat ini malik saya nak kerjakan majulah kata orang nama. Ada upacara yang bilamio. Nak aku pukul yuri esetua ramai. Kapok orang suka. Kemasin ini nak.
1: Ay narong nga. Kanok litava tusak titilak pisi kanwilingan na ang mga.
0: Aswila tapo nga nuna siyo kimitikyo sa kuroyak tuwin na wat kanwilingan ngayon na kuroyak suta. Adam sa pagisimay na kuroyang mati tapo nga nuna siyo kimitikyo sa kuroyak tuwin na wat Jinau lah kita. Takkan sejauh mazdari lah kita. Tapi ni tahu kan dia yakin. Tapi ni kan dia abuk tu kaum ni mak. Nukaga. Tapi orang ini kasih mereka me. Abuk tu kan dia yakin. Kau tu yang tu kata kalau ya kau tu kata tu. Tepani lu uang itu kap ma uang anak itu mager waktu mata mau guna kini uang itu kalau yang mukilah meru aku kiri siak tu nak kayu kau nak sila waktu ni tak wajib bulu tepau ngau kerja tu si mana nak kini abuk si mayun abuk si mayunu. Tak kau gaya je kau ni kau kau tak suka di depan teman nak serong.
1: Hei, anak saya na Adam ilau nak pa puk tayo kat satu anak sini.
0: Ikan suwi ada ya tapi lauk tu berlalu tak tahu yang aku malu. Mari kau masih kalah yang megami, mari kau lo yang kami watin seperti yang nak sila ribati kau.
1: Wah, nama nanti aku lo yang tu benar. Kerja cooking nak bau.
0: Ini week sebelum ya kau tukar waktu CB ku karal rok semua. Ujur kita ni lagi kerja cooking orang mangam ni. Ujur orang juga ada cooking kita orang cooking tengah kau mengerok tu. Terkata kerja.
1: Hey, sanak sakto rok siluro sa rok tuguro rok pa okso karong ito so kaima akayong ar ilura kangisun tayman na nakai tikerak suni ilisin ni upak turok tuvina.
0: Ama sanak sakto siluro tapo ano na tikiu jarang ano na nitiri kisangan. Anak sakta yang tu kerana waktu kita rok sini seluk tu kerana waktu.
1: Hei, terlepas tu ni kerana anak saya kanu ingat terus se kanu ingat pose.
0: Atsoin.
1: Hei lah, kau yang nama apa sahun nak tanya juga kau gaki pihak kau nak kau lu dulu.
0: Iya.
1: Kanok le tei ko avuak si mayo kauti wagi ako mayak pigi pang naksi makulugi.
0: Pang naksi mawagi ako na kano itaw siya ko yung ikaroon na uti yung magsikip sa mi so saving na ko kiyo tinigloon naksakaktak pataang na uro ayong ikaroon ang mata na uti yung magsikip sa ngini uro kaya anak tumisikali pat naksakaktak pataakaw naksaw kuhigi ya kari imin sa puti yung nakduki nireng nangiti kuti kita ukalim na so kanuli ka kuhi ni karaki luta
1: agso nila kuya na may apak sa kong nakawag kita bawati ay nakay tiki kaktaro nilikya kapya na may kapya na may likya kaidang ngor karak til lugilun ni makona nu iksinak to karak tang mata kang itara nga me kanu ngor pak karak til kisan ta vakak ti ai na ro yor katak to tan na ta san kilo ang me utak pivalia yor yon nak sa kauming ma ullang yo Moses apakha ta me on de pilion nak sa kauming ma go na ro me lavulle
3: ni pilio ti si ya ba
2: ai
3: sila si kanwitu ni nga pigya kakulu.
2: Ay, ay. Ang pibilyar lo di mga mga sa baka sa nakilom. Taman na sila yung ato tatsito ato na o pangalang halahala tatsito na ato man na tatsito pinsaw han mara ulo sa tatlo tatlo na nato sa lakto ay wasan o kraso ni tatlo na matyo kami tatan na wala sa dun unikakala ulo ka pibilyari ilo na atala ka yura piyak matlo pinsaw sa nani umiyak ka pinasulti ka daw sikusirti alo apaktalti ka daw malo uksone ako de uksone alo ni kasalain urisyo tika daw ammaro me wadrena usi si usun penane tike dauro kuapakono uri ilang wasne tamanna silena silebo pakaya kutena tok pakaya kana pakaya kana pakaya tuame kutuwa kaya sabatsune dame tok dan ketua ngatu wartune ni la ruam dot ni apa lima lalu nongat hari, nuri baca bertolak, pilih maksa makhluk tu, nuri baca bertolak, ak pilih alu, tiga saya cerita hok tu, hal, izin nak hal merau ke, abak cawat sebenarnya, ak dah mada, tak nak yang ada orang le. Isitu lang utlaro lang mo. Tapita lang mo. Siguro kalsa ito lang mo. Upang nga siguro na nataw lang mo. Siguro na ako siyo. Siguro pala na tayo ito. Imeral siya dito ako. Matasya ako eh. ku inaatui. Siellä tarvoin sinutta saavuutta takavuongat kummata. Takavuudan ima haattaa. Siellä tarvoin hän titulon vasuun. Siellä on nähdään mentynnäryne tämättä huomat. Upon aalemaa on luomuuta katsuu. Ammalo pyysellä
3: Tuga hangit twinno khattartui
2: Tuga lam takulo halaqta makkara ta tusa magala ngoyanga ata sam takulo halaqta wenyoga uwa la takulo khna atwa Tuga lam Tamat Tän tuhamaa kajaloang vielä kajaloamme, takolangmaa mitovaamme. Nuna Muhammad sanakkoen halak tuhamme. Sulla mattehjastaa jäljäytyy. Tuhala hän tuhalautta.
3: Tuhalimmi takukiottu kuruapi nuna mu. Kemarik tuwi ni.
2: Takulak sama, takulak. Tusamra wala na matulog na malaw tahanan ng kamo. Tumakala ka taban si Buntin. Pisa, pisa katsoa lehtamahane. Aura sanan langaru. Amasut. Imat tjäädä oote. Sanan rauhalla langalukta allin. Allin tjäädä pisa katsoa lukta. Imat tjäädä oote. Sanan rauhalla langaru. Pata nuna ak indak taura magaluktok ako lo ika milo ku mika sa ramdok amalo umyak ko pisip araw matwa mata amal ako nung ako talaga ni kasana ngayon pito pagkaso ko mata pito ang mga rokro niya ako taka pito ko rin sana lang rokso pito pagkasya lang ako to kilang mga rokso tama yung mga rokso
3: kano taman na sanikidwa Sanikidoa imakutinga uyaga kangidoa mo?
2: Ako ka bukila ko marano lang ano na jagman tagawaro tukisyo mo ano at tagulong ito Nun on muhabbis hokala mailanga. Hatsin päänä juolamme.
3: Ei.
2: Kulakahan aloitan. Tämä ei ole.
3: Si udokatjang na kuti.
2: Yeah, nakuman tama.
3: Yeah, tama kero.
2: Bye.
3: Bye.
1: Kuya nami Moses, apakak tawon ni sana kilo ang me. Pivalay yun naksakaw me gawin. Amatao pivalay yun naktunik kinang me gata. Ukunang ano na rin nga ito, ikarong ni, ikarong tuti ang may, tikirakto ang may, amaro igliri ka ito ang may. Tako, akilak sa tao ka ito, katak to, CBC ko ni, piwalde yuri kiyakik si Maragang ato, nun na rin yung itamig sana. Tukisigya ka na rin ako si Uwo nga, ukara ro si Isabel mo, 979-6123, uwaro ni ukara otin ni ukara yun na ito si 979-6113. Narang nito yun na tamay ni Okara yun nakto si Pivalde yuri kiyo yung man na ko si. Uko nang nga ikarong ni ikarong tuti ang may tikirak juang may amar igliri ga tikirak juang may amma igliri ga chung ming nga ito ni kinang migata Pivalde yuri kiyo yung mayo ni. Amar ikay titiya kan nang luta ilisin ni kawye man na kasi ilan ni kutuwa bilog luta tamak ta ko yura ka katakata piyak sa buunura ko yung katang ningan yung ilanik ko. Kano yung itira nga ta aki yung matiak sa mabakara ko tig ilanik ko tuwabilo ang narangat ta tamak ta kasi mga katang na ang mata. Mamaya po ko amaro ta ko ta na narang na ang migati ko ipiak yung mga taro ko si mayok ta na tuga to nga roro ko si mayok tapikani nung nakarila ko si man ng ma. Unik kang nang makanoin na rin ako si Mayaming ni tao nang nga hamo tan ming nga ako na ang ikawal niya tilugo. Ako sa arok si man nang mataura sa arok kanigiyane. Tay kanilo, kanoin lang ng mga unik kaktok na lang na ang migatigo. To sa arok milabunay. Tay si man,
4: naikipos ko na ang tilugo. Unik ako mo, ay nasuang na rin ako tabang hama tamit. Nuna siyete kuta nunga dahil lang si magatta. Kanyo kuta blunga. Inyok tatwa mo gama. Ay si tusa ala kakakamon. Sinitara ko taro niyan. Taka nunga umyak pa ka nung nakatta. Nagilaw din naksuta. Umyak pa mo itinasuwa din nakatta. Umyak pa piwjaro lang mata. Taman na umyak pa atong niyak tabo. At sa harapi yung isun, tisigap na kurokko yun doon. At sa harapi yung sarap si mga karagama. Eh, asira, kanong muka, yulayo, yunilo, nariya si Udliwang. Nariya ko lang ikaw, yuni. Tamaan eh, ikilaw si Mabunga. Umiyak lamot, isilaw si Mabunga. Asira, ako niyaro tamaan eh, suta. Tamagkwa, igluwa rin, sadyok sutigo, nukakpag suta. kadunagarung na tamao nga nukagangat ta niyogakulaw kagpagsuta at jilok ta wakluta tawong nga sakat ta at sila awlari yaktugo tagbangat awlak bagi na suarak ta tinit takan nakasaktarok tao tuksugo tao na nito isi akayarod luna o nga sigigarung ninyo naro kami siyo kama sinabo umiyak sa kamaraw si magama at suarok ikayok tao rao si Mayo, tao noon na imagyarik ko sa ta. Kapiso kata rao si Mayo nga inuto rao kagkamaso ko si Kurungning, ilakakso nga makukurungning. Nung nakatigig lugi kamang ming, pakatakaw tiyo luni, pakataani yung luni. Takaw luta singa ako lukso nga ro. At suarong ikayok tao at takisani, singa ka anilaw nga man. Inyirig diwa harik ko tamaw na, inyir karak tugod. Udluruk ta unwaruk ta na baksugo asilak ukajarok tugun sunaba inok katakadang naksunga tagbunga isa kama kayo karak si mayok tawa ni siwa ni tukulong ng mata iglitya barong migya karak sunga di tawa nga arak sunga siwa ni tayo kani si kamari lang si mayok ningyok kwa sa karong ni mako ni ilakara kama siyoklo ubigak tiwa pin, agay na igilaw si mayakang inyo katigil lugi. Ila katiyara ka makubay sila lang tunga soko si kurug ditako, soko sa kayakang. Ila kito nga kayaw yung ubang apay kito yung naktakang, ani aming meti bini kurug. As ila, tama ang nag... Nitang ito haro kurak suta, taksak to haro kurak suta, okso ak to haro garak pong. Inyirig yung arok taman na atok tawad kapi ang nakatarawak tong umiyak na takulago ak tuwaro doon ito ng itusok siya na ano ka ang ituwaro tagsak tuwaro ulo ni makuni tayo mahilong inarok suni sunaw ba tayo maingin nang langman o kajari lawak tugon ilangan ni ulo tayo katadyangin na kinangyak ni kumul ito kayo nila ako si maga kinangyak tuwaro katarawak si maga masukamat umiyak na nila ako si mangin nama. Umiyang nakulog ko tayo man na ito katilaw maumiyabon madingig ka rock din lugo. Nangyang naktukok ko araw kata. Nagkasibog doon sa kamit ko araw katilaw mata. Inilig doon araw mo tama tumunga sa araw ginaw na kang umiyak rawon. Tayo man na katilaw kata. O kaya araw may lugon inga karaksuta. Unuktukon nakayagak si malaksuta. Kaya ka kami o kaya araw tugon. Tugsiyak si makatang niyak pugo. Tayo magong. Tama ni imaw kitinga tama na kanit tumi kanit tukutin kanigiyang agutin na kakakata at igo tuksyak si matyak ta ikayok tao na kata kanin niya naman umiyak rawat tabo nga go kanil ako tatama o kajarak po at sila kinilang itugo tuksyak si makuloy akasuktukot ningi ilatako ang ilagay akurukam ningi akwasakurukam. Tuksiak si makuluyak suta, ikakti niya sa kuluyak suta, kamatumi nga ato kuya yuming. Sinilila karawak tigluta, tupak tawuta, nirikarawang nakatago, ikumadi karawata, nirikarawak suta tagba. So igo, kanina aktaro igatigo, tayo na. Kapiyak na pa yung mago, ang ilo akto harong mago, ilang gago kasakat tago, tayo may ikping nakto sa harapu, sa mukadak to haro ni tinig. Tabong nga gawaksok na sana unga si Arok karakso ni go ilang nga gawaksok ko kapya na tuwarong man. Tuksiak at tang nakatago o kaya tiyak po gumahan na at ay go tuksiak si makatang nak po tayo mahal yung tawata. At sila ikayo kasukuro lang sa mga magatatay tayo na ikigilo ako unwa tadliman. Sa tigilok tangan ni sinila araw mo tigluta o kaya araw mo yugun at sila go kanuing isuta anigo katigo. Tapang natapit ko ang loo. Ang ayok kakayang kamatuma, umiyak siya. Kaya daw ito, tasyo katakay ako sunitigot ko yalit luting. So naruktanig luting na kaya ang luta. Kaya matawag sa loo si mga magata ko yan na may loo si mayugun. At suwaruktan ko ko yaling mating. Ang masyari inyo kawal kitan. Inyo rito garuta man na. Kimak-kimak sa tiguro madlirak to harong manok at lataka harong mili madlirak masuklo inyurik to lang manangyang nangin naksa ko ilaw tong ano kita man na umiyak sa ngayon nang naksa doon yung matumang nga inyurik to harong min inyurik to harong ulong mat ano ulit tao barak suta madlok to mga karawakata madlirak harong man Unnutilligo, kapokta ja kapokta, inga kalaksu, tai sitä kuulemme kalaksu, tai sakti tai kattila ovatta. Tai kuulemme nami salaa, joo, pidin nami, että uvatti, niin ikä doktaa, että on niin isä kukaan, niin kalaksu, tai kaakti taumiksu, tai taana runnutaa, kuulun, että ilanga takbunga. Tämä on ennen kuin on joku niin on nuko, kanunga. Kingdom on aata, joku aata, kuulun, lukta, mutta kanunga. Kuin että kulkuinilo annorani kisani kanulina kulunika annora kasunta bunga kaduna tagurani ga annora kakta tapsuni taima tani takusara migattigo nuga kattekia kululaksuni lutabani kisani takuri mangina migini hoyo makattira umma kichuto man puje nanik lukani kakarami nuga yamatte takulo kattakulu suyi akuni aro garaksu tataunangan Tak boleh tak kau ni ada kata, tak boleh tak kau ni ada kata. Nenek aku, ni kita ni guru tak kau ni ada kata, tak boleh tak kau ni ada kata. Semang mereka tak sok doa, sunah tahu tak kau baca, amat tahu nunggu ni nak kata, mesti sakit sakit ni, imat tu kata tak kau ni ada kata. Tak betul ni lah kita, tak mau ngah.

nga sa kutsi, dito ba minalat to si, tani yung ubo nga, ulami ay panganik, au yaligot, 18, 2026 ngotilo, sikik nga yalo, 305 nga ilapitok. Ahay, ito nga sa kutsi, kapito kutsi, dito kutsi, ulami, naalala nga yabo tutta bimmi, huwakta may pivalleri liga jibu, yani uvout, pivalleri liga tilogo huwakta may tusakso yung nga langayok, isulim mi pat, tanaw na ungawa tulad tabi ilusiligayik ko ang ayok ka hutinga Larry Watt. Ang gaba tulad tabi hospital. People there you mitilo ko tulad tabi ko ni anayabik ko ni tusaksaw lang ayok suli pinastinia hatatrilo ammalo nutak. Inutrin na ilinia si mayot pinastiyo likmi yotamani kukjuan niya vihutingani ammalo. At jing ituit tusagat sait takayukta kalaw lang ang miyuguna. Suli tusagat sanyak tilogo Larry Watt tusaksaw lang ayok. Ammalo isuli ko taulo ni ulumi tana Nikitsibin mi Akpik Jam 2026 ngulaw yuyumi. Tava ni kalasli nuna miuyotsu ni Marina. Tusaksaw lang ayo makko ni ingitilu. Sulihaning ito mi pisimayo viniuga mi amisukot ay ingilaw yang ito saksaw ti hatarakit nikitsibin mi pigiak sugu. Suli takuto lang ayoy Akpik Jam meet. Takayukuta kalaw lao yung kalawak tilogo. Ako ni kalalo pingwa lao yung alianak toalo to di himut tweet. Ulumi pingwa tigong nalangit alualukat. Suli haupat hanwing ito ako ta tusaksaw lak misuti. Takuta ka ulumi tusaksaw lang ayoy tuttabim mi. CPC tuttabik ha. Hai, itong masukutsi. Uko alisilin niya tiko hawi sa kaintangit. Nunabim muli nga yu, nunat siya bumilo, emailing nga yu igok. Kutra ka pimi unno sa nabuyelangan ng akta mi igok. Uko ni haklotilo 9. Sa nikilo ang milo nabuyelangan ng akta mi igok. Suko yung letter na kaya haksutilo gok unno sa. Ano kong niya stilo takawlo ni iulo akun ni nga ni 20 mi sungo nilimik. Uko ni nga lo 6 mi ilangan ng akta. Umiyoyak milo na buyo lang ang akdaw may yugok. Oko ni haklotilo 7. Inukjua milo na buyo lang ang akdaw may yugok. Ano buyo tilo? Nikyimi pisi mayumik 20 miso ngonilimik. Oko ni ngalo 8. Minya ni akdak. Pupang nito milo na buyo lang ang akdaw may yugok. Sukuyo lito na kaya haksutilo nuno sa. Ano kong niya sutilo? Takawlo 1 niyo lakon ni nga ni 20 mi sungo nilimig. Uko ni nga lo 11 mi ilangan ng aktak. Ako libi mi lo nuyo lang ng aktak may yugok. Suko yung lito na kaya hak sutilo nuno sa. Ano kong niya sutilo? Takawlo mi pisi mayumik 20 mi sungo nilimig. Uko ni nga lo 10. Ibu yibi mi lo nuyo palo lang ng aktak may yugok. Suko yung lito na kaya hak sutilo. Suko yung litro na kaya hakso dilo unno sa. Ano kong niya stilo? Ni iulo kawangan niyo lakon ni nga ni 30 mitso ngon nilimik. O kone nga lo 6 minya na kaktak. Salo nilo suko yung lang na kaktak may yugok. Ano kong niya stilo? 1 niyo lo kawangan niyo lakon ni nga ni 20 mitso ngon nilimik. Ano kong nga lo sakin niya na kaktak suni. Ni iulo kawangan niyo lo akon nga ni 20 mitso ngon nilimik. Oko ni nga lo plus 5, mi ilangan ng aktak. Kaya siya miraklan like milo, suko yung lang ng aktak may yugok. Ano kong niya stilo? Kabangan niyo lo nikyo lo, ako ni nga ni 30 mitso ng nilimig. Oko ni nga lo gok, 4. Huwak na milo na buyo lang ng aktak may yugok. Suko yung likala lang ng aktak stilo nun sa. Ano kong niya stilo? 1 niyo lo, kabangan niyo lo, ako ni nga ni 30 mitso ng nilimig. Oko ni nga lo, 5. Kanging sumilo, suko yung lang ng akta may yugok. Ano kong niya stilo? Kabangan ni tumik, 40 mit, 60 mitso ng nilimig. Oko ni nga lo, 6. Minya ng aktak. Aho palong milo, suko yung lang ng akta may yugok. Ano kong niya stilo? Kabangan ni tumik, 30 mitso ng nilimig.
och koningalo 6 milagan nagdag. Tasio yak milo sugujulang nagdag mayugok och koningalo 11 milagan nagdag yut. Tamain de kutjami nubyugalalang nagdag mayugok och koningalo 14 milagan nagdag. Kain sol jami Allah kailangan ng kakta may yugok. Ano kung niya stilo? 1 euro, kabangan ni ulo. Ako nga ni 20 mate 40 mood. So, mo nilimbik. O kuning alo 13. Aba nilo no na siya bumi nene mi haup deo mi lo. Nubiyo yabalo lang ng kakta may yugok. Tatsikala lang ng kakta stilo ko. Uno sa. O kuning alo 10. Post veo makkobin mi. Regulate milo, nubu ya balo orang nak tahu mayugok, suku yulitin naga hak stilo unusa, Allah kiriliu minya galu hak stilo gok, ukuning alo 11 milang anak tak, tak ku ada kesil ni ada kehabisan kentang unusa mengulingi juit, nuna bumi, nuna cia bumi lo.

0: hanoi ko na rin. Tama kayo sa reali. Tama ko nung akalatoy na tapalo ni Wuhak tamay. Takop sa kalayo. Tama na ukaya o reali. Hatta si Mayo gala. Habing nga rin minat. 1985-86 gala. May habing nga lang sa minat. Udlo ni Sitamani. Ukiukuli. Ina ko na makaitiyo kami. Pilum na patiyo kalo. Kisiyan ilo na timakaitiyo mata na umanong may tukisimat siya ang mata. Taman na isamalo na tiwala mi yukiyo mi temel pa pinel talipalo kaya kito ni sudlo lilo ilo ako aklo ti sukul tami soalo kaya kaya ng isamalo taman na kaya ako nakatupar. Ito nga mi tsalik to alo pinastupar alo kakti rin at testi pia ako ni perik siyo ilo ungatani kuwa pagkusangan ni doon na may pinaswak to alo ang malo iluminito mo nga si Matsuti excavator ni ko bakit ni Cleo Yaila sa mga nga mga excavators ilawan mo kuto tis chilar may katamaan ito siya milo sana yuit siya kaya kami sana yuit ako tayo timiyo tamu ng pagkibol ay kaya nuwa na ako tinga suko tamu yu hadlo na inuilo pinaso hatigit sa kaili pale nun alipingin ni suko tayo hatta mata ako tayo kumiyo tamu ng pagkibol mo ukiakot pagkibol sa kilala ko ni puwi nilo tamit tumas saniliyok to pa yaloy sana yo alo isan ni yokto pa alo isan ni kibu tatatu alo tatu sana alo ilo tita okto alo watsuti saigungi pita alo ya mata kiarjiku hano keisi magami saigungi ni piye chuti sana alo ikpaya tu inna patu nunam piungi tukata sana ikto sila ay miyo galo ano namitigo na aktikwata osi handakta lang at ilo at asong may sila handakta at kailo yung sana ko sila yung alam kami ilo git temel nga yung taga taga ikay sa tingin na ma ukaos sa kailo kanyan na si mga mulo ikalya hatala ko kalo tao nga kang siya mitsano tawa ni ikalya sa kama amisunik ako sa aktao kalapang mista nung nabuli ako mo umiang malayin mista. Tapos nga, kasi yung champi yung ako sa aktao lang may ipas sa kaya kaya kutuwal ako. Si kita luloy na ato kato sa lagat ako pan na ang utika at sa katigin nga umiak tati talang tuwal ko nung hindi ko umiak tiko makipikuhay to tiba na ganit. Tain na at ko lapit si malong miyo galo paungatak na si Valia ma paungay pero kalya ho mata paungatak to yung ito alo ang teko ga sula otak man galo ho mata ala to yung nalaki mong kisiyan to fat sa mga nuni ba sa ko lang alal tweet kwakta ko na sayo na yung nasa galo ma takiyang may mangmo amaluya magata kusil lo kaya ni ma kusit to wala tu sa kalaw ko ma tamane sila kya siya ni to ro yakta khiri na nya kala so mo na bu akpilo akpiso na kami kiyo so lo pigat sa wala so kito pala na akta tami akpi pang pitak sa ro talong may mata hagita yakko na nilima sila ko ala mami so alas ka may pigak suki tukup sa ro talong may tamakuni nga pinasura hatta to ipihalo yalo ila may suki akali ako sa aksi malang mata pihalo yalo na kuminilat na patuwaon na sito hatta nuna ato ang mata pihalo yalo kahit kahit ako kami σε χαλή το αγαμινό μου είναι αφαιρώματα, νούνα μάτω σε το αγαμινό μου του είναι αφαιρώματα. Και με το αταλαγμίζω. Τα μάνη, κανείς το πάρουν, το σάμα μου τώρα, είναι ότι είναι μεγάλα όλα μου. Να κομμή, για να πάρω μου να φάκτα μου.
1: Αχαί, να κομμή μαγεάλο, για να ουχαλόκτρο να σηκένει μεγάλα όλα μου κέντρο.
0: Να κομμή. Bye.

0: Hi, Galatlit Mute, Greenland Mute, Marina, Nunak, Yor, Militario, Majordan, Akonikala, Nukangakin, Nasima, Miyuk, Sulitiki, Nasiloko, Alok, Majogonak, Big Jam, Ulok, to me. 1997, Utiloak, Big Jam, Tiki, and Alok, to be the Damang, to Saksawa, Marina. Hai, joku oli sille niin, että kohdassa kentänä happamuulinga juit, meilinga juigok. Kutsua äppä, missä joku juulak, niin aina kaktak, okkooni haklotillo 11. Sani kilomilo, nubujangusummi jokok, suku juli tunnakai haksutillo hauppat, okkooni ngalo 10, miilak niin aina kaktak. Umi ujak milo, nubujavallu lakmi jokok, okkooni ngalo 11. Inuktua milo, nubuja lak mi yok suku yuli tu nare hak sutilo ano kilo dilo se khenne lo nik yulo akuninga ni 20 mi su ngoni limik ukuninga lo 11 buvang ni temelo no buya lak mi yok suku yuli tu nare hak sutilo yok ano kilo dilo se khenne lo nik yulo akuninga ni 20 mi su ngoni limik ukuninga lo 13 akuli bi melo no buya balu lak mi yok suku yuli tu nare hak sutilo khapat ano gilak niya nangakdak, dak aulo wan niyo lo akunding ani, 20 mate 40 mo tso mo nilimbik. Oko ni nga lo 15. Ibu yuvin milo, nubu yabalo lak mayagok, suko yulito na kaya haksutil lo. Ano gilak niya nangakdak, nik yu lo kabangal niyo lo akunding ani, 50 mate 70 mo tso mo nilimbik. Ano nga lo kasulak niya nangakdaw so ni 30 mate 50 mo tso mo nilimbik. Oko ni nga lo 9. Salo nilo suku yulak mi yugok. Ano kilo di nik yulo kabangan nilo akuninga ni 20 mit 40 mut. So ngunit mik. Oko ni haklo di 6. Kayang siya mi rakin like milo suku yulak mi yugok. Ano kilo di atuak nilo nik yulo akuninga ni 20 mit 40 mut. So ngunit mik. Oko ni haklo di lo 8. Huwak da milo suku yulak mi yugok. Tak si kelalak ni anak tahu sudah hiti kalik pat haupat. Anu kalau dilo kabangan itu make 40 make 60 mut sungguh ni lembik. Oko ni hak lo dilo 9. Kang hak sumilo sugu yulak mayuok. Anu kalau di kabangan itu make 40 make 60 mut sungguh ni lembik. Anu kalau kasulak ni anak tahu 20 make 40 mut sungguh ni lembik. Oko ni kalau 14. Aku palu milo suku yulak mi yugok. Ano kilo di lo 1 ni tumik 20 mi su ngani limik. Oko ni hak lo di 16. Tasi uyak milo suku yulak mi yugok. Oko ni hak lo di lo 16 nguyumik. Damani lo kukjua mi nubu yulak ni anakak da mi yugok. Suku yulak sudalo nunalibut ammalo kallo tuin nagaya hak sudalo gok. Oko ni bolo 20 mi lak ni anakak dak. Kaya ang sual tuwa milo nubuya lak mayo ko sikin ni kalahat talo dilo. Sugu yu kalahat talak su dilo ko kalo tu na kaya hak su dilo ko. Ano ko lo dilo? Wan ni ulo kabangan ni ulo ako ni nga ni 30 mit 50 mo. So nga limik. Oko ni nga lo 22. Nuna tsiya po mila mani na ina minubuya balo lak mayo ko. Tatsili kaya lak niya ni kak daul lakot. Oko ni hak lo di 13. Haup tayo milo nubuya lak mayo ko sikin ni kalahat talo dilo. Tatsili kaya lak niya ni kak daul sun lul lakot. Ano ko lo di kabangan ito mi 20 mi so nga limik. Oko ni hak lo di 17. Post veo mako vi milo sikin ni balo lak mayo igok. Oko ni hak lo di lo 22. Takwa takasil niya di ko hawi sa kenteng haup mo. Oleh ini, ini nampak minat siapa milo? Hai lah, nak kami yang mengalami nala guna sekian negeri, kamera negeri, kau ngapa sih?
1: My name is Mayor Powder. I'm the host of Inuit Unikangit, a CBC North podcast. Over the past 2 years, I've discovered more interesting stories about resistance, travel, and the supernatural. I'm excited to share them with you. Listen to new episodes on CBC Listen or wherever you get your podcasts.

0: kila chema takwa ila khalla katila wa tigwila tikani igluliga ajungmit ki baller summer case ni kamala uktun tema ta takwa iqama ma sunila qal unika wa la ma tamna bami utak david siwi kanon li samaging mga go takwa ki baller summer games utak tilugu amma tamna qitira talaw sama tilugu ila tek semani qalla katika kila ublak sa vigyang na aptigo tema ta ko ila ni pilero ya la kila ki valler segment games la to take ni igluliga jungmi ta me igluliga jungmi ta ka kati gila lugu tema tam na ki valler summer games khatta la ti lugu iqama bi
1: e tema awla yuma take kuma ni 1980 or 1979 tama ni pingwa la mata agben sikyo ka puta on a déjà dû mettre RTV, une nouvelle Aulay, Chemin, Kachiki, on a tellement une langue à l'air, on a un problème.
0: Quand on a eu ce mal à l'hôpital, on a eu une langue avec Joël, on a eu une langue à l'air. Quand on a eu une langue
1: à l'hôpital? Ah, ah, nous avons eu une langue à 4 years ago, 5 years ago, from Aulayit chema tung pingwaga mata ang mahidam ng pingwaga mata Aulayit chema tung wabut.
0: Ite kang kadjari lilaw lugo tam na ikamati lugo.
1: Ima chema uwe na tiyuya nutakaw tung te adoki pingwaga wa tung ay humot kada ama ananam no okata anana ga ani sibuy kau ima yodu ta ma shupu granny lago ti ro anana ta no kasu ana ngi de ma pingwa ta ta wa tu ma ke ko ti tu anga ta mia anana ni dikki ta na kau ma robert then my dad e
0: te ma pe o sa valela ti luti aya odne sa katali la pit inuit pingwa ko singin no
1: eh tamani 18 alu la ma 17 19 tamani ke okalo ti kuna pingwa ro wa ti ni ana ne ga out la tak ti ma ka e ga ga sa mo ge na to pa sa ni ti la ta ka to fa ma ko me ga ga ma e bu la pa ni o to ma ayung ni to ta u cha na ma ta in me ni o ke ji cha na so na chi mi ga in me ni o ke ji cha na u ta e la ma yo
0: te ma david a si bu la pa mi ki bu la summer games mu ngo ga ga bi ta na na mi la pa
1: a ti ka ha la mi la ma yo my first summer game 1996 or 95
0: record
1: record dialogue my atan the told jump like all your to get igru to tigo man do it tiga catching a limit tao nga hiwu mi hig do to tukku wi agati hat ko ha ngi told jump like all your 3 feet 11 inches 4 feet payache man told jump lock my am ubremi mo buli to fanga ni tunga hole anu yo mga bolu bakangi go mga robu
0: ni sari manak david tema te kangat kanok ki walak summer games katali la upit namo tuin na
1: e tema de every year old kato kana sa summer games ya to tumi la kato pasma ananak na rin na koy mayulog tama yan isuwi ikilok to suniya inwara at kuy pasani ang nga tamir lakay ko de matamig samugay yok kaya ma samugay yung talilaw kaya mayang ababag
0: tan na kanukya iling nui kayo kat talawak pa kibalak Summer Games kat talawak til Lucy?
1: Kayo nili kimimu ama ihumamudlo kayo nili suga ama pingwaga toto over one week I don't know there Summer Game it there not only weekend but 1 week there
0: traditional
1: clothing
0: Kuvia Naratalok to sell Vox Summer Games, hot talk till Lugi takes money.
1: I'm a young man. The second attempt. I'm going to tell you,

0: يقول نايت تو تاون كوب جميلة كمكتوب في خايكت على بعض تشوف أنا ما يتكلم لا تتمان إيش في وما تمي أنا سكت في ولا ما تا كبير يا شو مجين تمان نوتشف ما أما أغاغو كي ما هو نعم هو اللي أغاغو وتمان دي ما لو أتمنى ديش أنا خوين نعم خوي خوي تاني ما فيسبوك مي tau tu lo kinda mo ti ha kawi ha ma la ma au da mi ta pinga hu na un na su ti au lo su ti igu di a mo tin mi ne na o ka su e kawi la mo ta ba ka ka tau la wa ya tu ma da ka tin mi ne o ka lo ki o la tu ma la bu
1: ni i la ta ku i la ki te rat ta la tu ka no ki te rat ta ka ne la pa ta gu lu ni ko tu gu gu a ya pa ta tam na pivala ga yakko pa inu pekko sa
0: e ma kana sama game te you got to the good ubona che ngo tinwa le ro to wish the no true john e kawe ami hu sinu ma de ko te kana ta na tu sama sama game ya to tu te kana ja no kholu ma ya amma taman ne samu ge ukku kanna ma kayu hikkana ne kayu hikkana ne na pa ukku ne kayu ne kayu na ulai ta ukku taman ne pingo ara ni samu ge we na re ukku
1: i ngokko ke te katta la ukku ni lut te mat ta ko ait ilan na ta na tok ki walla summer games ya ta gulo ni te ku ma arctic winter games wo wa ga yang na pata kina me ayung ito
0: ite na kina me ayung ito sports na ayung me na hunga pot ite na ayung me na ya okaw hik ke o ti na tong te matora ani si wui super granny lai o yo ting mi hong wa da uwa gu tigo me hapi tigo pinga hu tigo takalang na kaw ta yu la ta unna hanga ta yo takaling ito ni anana ayilo la Oh, my God, I'm an issue. Well, do you mean to do the Kalyan Nakota? You know, dude.
1: I'm not a canoe, no ka sweet to lock to an a night pillaring.
0: I'm not a year to me now. There are adults to a male, yeah, some game, yeah, but that's from it. Yeah. Now, so man, not funny mass in the room near the loft mom.
1: Key lag at Aquila, Upin Namate, lad, build the rat the loft, peroxatil, Ujana rat the loft, give all the summer games, can't see.
0: E. Chairman,
1: E. David, the Macquin, the Mirk Balela, forget to go out here, Yarovi. E.
0: Chairman, it's Robert, look to your love, they go. Some game fatigue good fellow it won me tactic on them the David Chewing we won than super grand lago David they call it time I won it tactic my hello so good Poppy so good Larry Timothy hello so come on it tao nga lukta ay lubya yo teko wa mi litak ke mo hello su de tabo te su mat na ka lukti yo la zrab
1: tam not savi gi sak te wood david sui tam na ang ba mi to yo kuni ka te li we la tek sa mini ki wa lak summer games ka talo sa mat li go am mai ka mat li go e ka man ne wit ta tam sa ma mi sa no tema I'm not. Oh, yo, yo, utila o may lahat. Kibad lak summer games. Summer games katalaw si man nerovit. Ukalukat tarit sila. 867-645-2244. Blue need. Tawto katalaw si man nerovit. Kanoy si magila o mga ang need. Ukalukat tarit si. Sai sila to sai examen tamang ka tanang min manelita ne pivelle le re tekinga salang min babi sa vertu pivelle le re tilgut sane aptigo

0: pivadjelani unika tulung mo nga amisyon nga medyo gulani si wulimi sila po ukol sa salugo ano kaya kasi ani isa rin takot sa siya kalaksan ni kaya may tuk makungitok makutolo katalang man kaya may wulimi medyo gulani ano kan na iya pivadjelayo ni ukol sa salugo yung mane ko salume tamane mata saudu te me tikilo futi ume me tamang salune nga to me artesi na futi tamang si mamata tan nuka kelu ata mi severtu tamane to a makuto ko te me ila kharsu ne pinga suni ulume tanu nga utaka suwa utak pisaka ga suki mayu parnate manna sallunu in qabal utak palaga fikunnarangalum biji amma sallumu utak palaga minu qinna tamawna arum biji kaqsini kofuni tan tusamu yoguru yaqsu sallu tabani likingati go la tepangalani kingalu langalu oqsuni salluni lege qadalum biji yutakam biji tena sukoy metego na tawa alagang na tawala lot kuna atikanya kina kuna ko lo mga takulok takulok sukoy lang nak tay ko to to mani ka to lo ko umeku umela ta makwa sukoy alo mata namutu na ka na ka lo mata tapati kita sa magiluta o ko so ka na ta na ata memo nukaran tamani to pikisan urlo me allo cha ka kita no uta cha ka lo mi ji ume tamba nga cha hiten lo mi mota ume ta ga yo sa mali mitam nga la sa lo ni nga sumi
1: tawanele no na sen ne nak tu tingi la kanu li nga rak pa
0: Teman nuk kau cakap nak itu nak cuti, ina apa itu kalau semua memulik kau kau yang kalau kan okey kan siapa kau yang nak kau yang ada mana ilangan unik kau yang kalau kau ke unik kau sama cengi sama nasi aku apa itu semua mata jualan uti lu jualan tambang kuma ida jualan uti lu boleh yang ada kau katakan kapisi yang itu nak kau nak uti yang itu apa nak ada kata mata dan engota atresin nafsu tema narul chi khautor nemat apina tolok tu makut lakikulu amma angal hokut tu akol muta chumunga narul to himra tu lok ka silo magiluni te konu ko tema pitagiti to tolok magibu makuto sin nafsu ti ayungi to ai kaya luka pati ilo la katalo kay man na tusang nasakso nga kaya luka ni kwa tamang malaki nasakta ang matatabang at kanigilo ang itatini kaya luka to kalau pati wala man na pula sa ukalo ko lang matubong kangas sa tino tamang ano rin lo makatalo luti man na tayo may to kalang ito suli tayo may lato na lutsawo tutupyong bilakpalo ni sa lagil luti ko tipe ka sa ngutem mate una lo ang ngan ni sila kaya mato tipe si mo sa ngumi mata kaya may lo kaya ko piyaw lo ang ngan sa sumo mate man na tutu piyaw kyo may ang isa lo may tutu ko may ako ni tutu may ang isa lo may jit ko tipe la lo kaya lo tayo may mate tamak ko tutu ko tipe tamani kasi ano ang nakalaga ro yakto ya palo ko tutu tay ko haw lok to ko ro ni ngin ni so kay may to ko ro yak na to to khat lo me ni ko kay may kay may lo ko ne kan re yu bil lo ti ko am su ngul wa ga ga mi kay may che ko na to ya so mo te te may to ya long bi am su ngo may su may wa to ko lo me ma to to ko ti bo ta ma sel tam ko lo am ma ta kisi ani tu tu te le ni bo ila am su ngo te le ni bo to ma ni kaya ako ko siyaksin mong ito tutuwi mitsyan. Kaya may nga po ito pa Milugialialu lutalu laksutalu apkani pigiaktu yaksani utsiriyakut. Milugiatamakwa hawiyakulu yaktakatalu mainu namikulu yaksani piduaktu nunalini suduaktu yankaluaksin suakamba. Angalima. Loks may even tell me you would have won it in it to see a man out yet. Up the shaft of Halomat. They got to walk to it. None of what else won't be to clean up the old town. They met to the people they long, but none is Hanon at a good half to a new long material for the middle of the little. They met to the Hatinella and an up penny. The human uncle of Maritini.
2: My local doctor, but they are running in it. To someone on the hotel long milk. By you only got a tour, really lost my old lord. You know, but by you, people didn't have to not to do. The Panicum, you told the hotel of the lost him at a year long is to tip. Man, my own man, come to a little halloween. They're making a check of none of the people, none of the hotel long milk. One.
0: Then, ay po patutin lo. Kaya may lo kyo may aktuman na maka ano mo pala ulito na nito sa muyo. Nanokot na nangit. Tama ko halunan. Kaya mapi ko siya kong pugo. Umiak siya kalok sa mulo te onika ka sa mayo sa wala pa makuno. Umiak siya kalit sa mayo. Tikitaw ka nila ang mayo na lunang kalok sa nito. Kaya mapi ko ulo yak to alitaman. Pita kayo alit. Nakawang nang ito, pinarupi. Kaya may lingat ako sa mga salimi. Aliyan na ito, sa tao di kapi nga, dapa, salimi, pipadli yung ukaw sa kilap ka.
1: Ay, asahin niyo. Kapatid
0: sa kawawit tong kasuwi.
1: Ay, apariya ka warakike. Aoya si tango na adjigin ngimi yung akagugi yatin ni.
0: Kaya mato adjigin ngimi yung alwa. Siapa yang luang itu? Uti nak sini dah mah. Hanya mak ayat ina. Awalat ni ko, hanya kalau kita luar ni ko lok sama mama na. Hidup time berpelajar juga kami. Pelajar tu nato yang sini. Uti nak sebelajar tu nato yang sini. Ativi ni pelajar luar tengah, luar tengah. Tama kualu. Uki Kestual la suwer tu luang itu alu lu tu suwer kata semua lakukan la peluang awak kau melayan lu pengang. Awak ini mak itu anak muda itu alu sudah saya mati itu. Baru lu melayu temak ku.
1: Hei.
0: Ia buat saya mati.
3: Tamnet savigisar tevut pivelelere yutikengat saldermin babi savarjuk koyennami

0: mana pivaler ngoga legeang nat dela tsai set utreang natok tamane khatigiap silama roberts khabitok what's out tao
1: ulukut cbc ke tatami pivaler ubang khawsan to nuna bugga pa makos ditui pale ne ne ratui ta makununga khitunga ke jeng nik pijau si ma ningin ni nuna bumi takko si ta mau pata atau sek inul ke jikun pijau si ma jok nuna busila ta ni to minister tungen ke jeng Clayton Greaves ho la to ta ma go ta ne ke ngul la pa che me han ok to go ta bat to ta makko atu na ngue ge ma ta ika jau te che nuna bumi ke jeng ni ta tamat cheminga pangna parle jui go atok tau kunni parle nemon tamat cheminga taima lu takwa inun no khitong wa denu ka ju tau shoot ki nau jani tu charni sa jui isu malaga ji no takeli go tau lutik amma lu takwa maliga ro lutik hange ka ja jui kating nga jui ila takwa na jok tau shu hange ka ja jui atok tau nga parle lutik.
2: It is that his department's desire to.
1: Inu le kaji kunuta na toa kaji jau kaswato atu inau ti chicken nengne ikaju tau hatasu ngujuning taku sakitu inakarlagun nengi mata tiseni taku man nunabusina tani tu inau mata taman na asidjat tau wale kaswato Greaves ukalau toka tai maneri tu itan asidjilare nga March nunguani nunabuminga tu ita ko nirune khatchertu ukuyortartu mi pivallena mo saputi jauge hanne mullu khuwetu ta konaluna taula unne jangana ku ne anne jangana una chemi ature ta ko na chingu jalanne mi yeno knives deni first nation amulukricho gaba makungit naluna silaumata ature chau jok nuna chemi nuna bumun 400 kilometer takine haluni tako nuna bu killing anu gashwa gatto amaluta tako taiku na lutiku jagane apimini mon Jericho amalut tulatak bitchamut Grace Baymon amalula tako gapa matok kunu ila ko jaw si mama kanata sana biu ga kharenga pilu waktu mita makuninga ujagane apiu gunnak tunut khinak biu gunnak tunullo Brendan Bell, Aulat Tiji, West Hitter Milt Resources, Tamachuminga Parnat Tiji Jaujuit, Nunabumi Tunun.
3: It's impossible to know without further exploration.
1: Daimachinak Taru, Changin Ningani, Nanunak Tuman, Namununakun, Pionak Pangum Mangata, Ujaganea, Bichau, Gozatuin, Kishani Tana, Parnatausi, Majuman, Pionak Panguju, Daturu, Aturekuta, Mungaluni. Tai malu bel ni rutuk gapa matuh aku ngilam gapa matuh aku gohak si majut tu sak perle aku malak tu oke aja nuna lini ngatu ni kanuk le isu magajau mangata mana gapa matuh aku nutu apa yang aku jauh ti lugu kesiani bel kaya kan nilau majut aku aku nuna bu apa ti lagi jiku kati majik kejangi ilah kejau ciangin nak kaya harne aku amalawaka gi 12 nokanga le law to teke balle me awja kupingwa video shoot kaju sile law me jupina sho ro si nun ngone illo le gar de me pingwa ti ju it inu it pingwa singinning rasso mullin ta na hamala kunni pingwa to le ringa khala to tai mago nga ta na ilenne at ti ji u gar to law si mallo ni pingwa video to ne ukio ta na isu magi kanni le law ta ngau te ga renga
2: just realized
1: Alaska aku kito nuna chek yukan luta ko ko tatu mi pingo ko sini atok palhe tu nak tu te mata nuna bot ila ge jau chek ha mijut ta ko ke bal le hinu katu je khati ge ka ju de chila tu art city na dan o hakti ju.
2: It really highlights the opportunity.
1: Then, to question a chair to call Nunalin, Katigoto, Hatasung, Nerjanga Pingo, New York Pillow to me, Nunalagalani, Nixanun, Taconuna will make Pingo to no Katimajin, Pigarotonia to Tabaneca, Gojok, Maluta, Quaka, Gotaman, Amisong Palea, Titagos or Luting, King Unitini, Tama, Amisho, Balamata, Titagos or Luting.
0: ko yan na may kaysa to sa exit o tak to na mga kanta ng mid. Di ma sililigay lang na may lakit ang mga kanun na siya ang mga atak. Umblumit to still lak tilugo August 18. So bulak pa mi kuga jumigo kunnog nuwiya na atok. Una yung niya tamani 7 milunin. Akago second na kumatok ni gelo ni 20 mit. Una yung niya tamani 17 mi kumatunin. Talog do amili unnog nuwiya laulo ni kisya ni go alalak palya na ati unno ao. Ni gelo ni go 20. Una yung niya tamani 7 milunin. Second na kumatok akago ni gelo matunin 30 mit 50 mo tika katalunin. Una yung niya tamani 17 mi kumatunin. Oksok tolit unnog nuwiya na aktugok una yung niya tamani 8 milunin. Akago second na kumatok ni gelo ni 30 mit 50 mo katalunin. Una yung niya tamani 15 mi kumatunin. Ikalog tu chalin unnog nuwiya lakpalya na aktugok isya kilunin. Ni gelo ni gok 30 una yung niya tamani 11 milunin. Nuwiya kumatok akago makutuwi na rili ublukot. Nigya ko mahto ni 30 mit. Kasi nagosaki ko ni pingang nila ko mahto ko 40 mit 60 mo katal ni ublukot. Una yung ninga tamani 16 mi ko mahto ko teka ni ikalukto chairman. Koglok tolit unnog nuya na aktugok. Makutuin na relik. Magkalutuin na relik ko unnog. Ubalo ni unnaw. Nigya lo ni gok 30 mit. Una yung niya tamani 11 milunin. Akagublo ko mentakbiwa miksani. Makagun niya palayo maaktugok. Pingang naluni 30 mit nuni uninga tamani 12 mi gumasuni. Tegwata ko sila temen ne nasko yaw ila. Tekin ang kachang nuni unnuk ama kagu.
4: Right now, I just need you to get real loose. Get comfortable. Grab your loved ones. Or grab your love partner. And if you're by yourself,